0: chip xia xia ta nyu
1: zhang as mi skill tu do ngani ne zui di ning ma ge ne ge ma xin ge ji
0: xie su

0: 让天去。
1: 让车娃有没有心给？这里让车呀的，请我车个用没？我也让天去。
0: Tomra senbe tsonsuwa gori ingiri, yukshu.
1: Kaba malen tigirbe.
0: Bewa kharche su.
1: Tangu nilang gerje, sapsa machepje adabchu.
0: Chenenge papyo yonko, ranjugo, nga senbe suyumundu.

0: Tobias, tering anzu tiadong kana, pensi mahar shirachin siya. Kwa yaku su tuurda.
1: Mune chana tering anzu tiadong kana, mi mungu tigisi yong ya zuwudi, lia yong za ti. Yine kianzu, gyabri chikdiwda. Mi nyungshu gyabla, chikdi shiadong sumge sumso sumri siya. Mi mangshu gyabla, shiadri gyadong gubye gyoshi gyabdiwri siya.
2: Top shirashi.
0: Aja, tering tiang nangu zhuba. Tigisi mahar shibaya. Tanya, nyeri lai madeba, mahar mahar zhuk zhuba.
2: 태진다니 Kejimashi, Tim Tauchidu, Tamangam Jalangri, Changusena, Kalikalia, Jushi, Mazu, Mutibezu in that, Sukia,
1: Yongdue.
3: Naliske.

0: Kamsan, ne yo chenla yinbe?
1: Semshala, gongbu chun ma su, nanga gala mori shiradu, dos leba.
0: Chena, katsu sku uri, dos ne nga lega zhou yu. Gyos nan yong duwe?
1: Yonga, yonga, nye kang jo chesho.
0: Yonga, tochi. Katongda. Wei, ke che so?
2: Wei, a cha, a cha le yun be.
1: Song sha le sa so.
0: Nian ran ge nian le che a, nian lam sa le.
2: Yo.

0: Lo.
1: Za lo yombe.
0: On. Lo yombi. Pala. Ngara
1: za. Kuduk maresa.
0: Pala, kachuma suda. Kiranada mido. Nga lo le yu.
1: Baba da re. Ki ayo sumge.
0: Ati pala. Kiranada de chagi yu shi. Samlo kachuma ju damana. Amla. Pala yu ni kan yu shi.
1: Yunghe,
2: Baba,
1: Yunghe, Baba, Rang Chen Zhu, Rang Gan Bei Ma Zhe, Na Bu Xia Xia, Ka Le Ka Bu Zhong Bu Zha, Ye Bu Gu Ning Jing Ma Zhe.
0: Bala, Tu Jie Ma Na, Na Ka Le Ke Mi Du, Sa Zhi Pi Ye, Ni Mei Shuk Zhe Xen Bu Suo Zha, Na Zhu Da Ba, Ni Mei Na Zha Diao Shi. Dima se, shambu huya cheza nahar chimburda.
1: Nga sem suda amugo. Nye nga sene hako jo. Bu... Pige ngune arma dimbi yena. Tsu le gyu chi ngo.
0: Bala, kira nga tuje mana a, ngo. Pige du kazoi to ne, nga samlu cha riyu. Dima se, nga khomsha. Tanda nang ta mindu. Meng xi zu zhui de ge ca su na. Liao liao zhou shi. Tu zhe ma na?
1: Zhe na ga zhu ba du gu gu ri a.
0: Gyo ho cer da. Ba la, nye ki rang dam san shu ya yu. Nga zhu de tuan kui ge le mi de zu, gyo gu, so pa ne me me yu ar du gu. Zhong yao ne. Nga zhu le zhu gu, rim xi, nye zhu da meng xiu zong zhi qi, liao ga da ma gyab tu bi, meng xi zu zhu ge, liao zhe pung ka li yu ar shi, meng pung sa zhi jian da, meng tam nu xiu tor dang zhi. Ma gya te dik chola, zu zhong gui gui gong tup xiao sung gi.
2: Ma shi, ame ha kho me sung, ra me me xiu jie ma gi gwa zhok ribe.
0: Amla, kirang gyab kho zui tiap zhi, nga yu si du ma, ma gya me, yu zi gyab chola, zu zhong zhi yu da.
1: Me me xiu ya di, si ji dian bai chao wa zhu ba.
2: Si ji dian ba shi.
1: Nga zi, yung ha la gyab gyo chi hor da.
2: Gyab gyo chi hori, gyab gyo chi hori.
0: Ba la, kirang gu su yao che sui na, nga tari lo yong jie. Kirang ni si thangmu chaap daga, nga sinne lo zhu yi.
1: Baba gale ka nye re che zhu.
2: Nyung tshu, nyung tshu.
0: Ba la, gung he yao che zui na la. Kirang nyen se daga, ga mi na tu.
1: Jile su.
3: Bebe nang mi, nye ba su gu jok du, nye si gyo gu ji.
2: Ha kuo chu, to jen na.
0: Bala, to sin na. To sin na.

0: Amla, nga zui pala yung ni ka nyum shi. Nga tanda budo, pala kub yung tong nyum me. Tiri lupu top ya ming ka le je, ni si jibu tin jir shi.
1: Nye le rangi baba, cawa yung lo yikbi. Nga zui lo zi chi lo le nyan ka yub shi sam ju. Ji le ming ka la dak je chi du, si ne ha ko ju.
0: Nāzi kāshirido?
1: Āmji, chūtā mēbē, zhē zhēn zhī sīgī. Āmji tāndō, gūrungu kūgu mā rī sā. Īnē tāpiyā jē, rā lō lē hī sū.

0: Besasha.
1: Karjedo.
0: Deje chungwe nane, milo wasi tu bwasha.
1: Wasi tu e?
0: Ah.
1: Digi mari.
0: Nye rarki isi shiirbe.
1: Lao, dis nyo a, ngale ato suyu.

0: Tembe kase suba mase, timlu ki nabe toni, dengi zi. Tena, pyo ki chenji tuanda changma, pyo du amen ki yongsu takju che guba kase dun. Pyo nangon ki nian dun takju che be kongme tembe tuanze ni guba chamba teni, qing zhuyang si yung ki pyo sanen ki nga gong lu ju to, ngozar chewe tuanda xingshi. Tie chwe du, tuanzen tangboro sirbum zhugdun lemlu kwe yue jing. Dalai lama tang, benji iti ni namni, xia sir tenbe dagbu yin. Jie su, zhugu yin si ngun zin che bara, ngay la chwe jung namshi tenzi shugu bata, tomar damdun chungwe wu zhu ga xie gi cian tang. Chunglu chungzi, qingbu toa chidi, sirbum na lu gui. Lama gijin tangbe rimru nying duin chie ji, hudu tuda, pyo du anbe namgi, chandian zola hangi chu xajimu ni gunye ki gundun tu, tuanmo to sirbum zhugdun nangne, dengi chie gui si sabur kui yu. Khoma qian lung ki, benjin iti ni tang dalai lame yingsi ni, qing si xiong ki ngaybar tu kailin che goyo be nai duan xe gin ba qing ki gyo. Kang yi si na, khonzo ni, namo di yi xia sir tenpe dagbu yin be, soba ka tang, sogbu simba ji tu di ni, xia sir tenpa tawa tang, sogbu de la kyu ju tang, jewa che we tun ju mi, tin zhe yin zang song jo che goyo ni la. Zhugu yingsi ni pyo ji qulu qebong ji tuanjin shikza ma se. Pyo sanye tenli yunga tang, qing girib ji sinwaan tenpo yungu tang zhiwa yu. Nye bardu sirbum zhugdun lagdar che be kongme gaya jor ji. Dalai lama gudin ge be pyo nangon ji nye dun takzi che be kongme tenpe tuanjin nigu ba pyo yidu gyur ne pyo yungsu jimgyu gapapa ti ming la qulang lu gaya sir. Teta chepji, tenbib ki tuanzen tangbu sirbum zhugdun lemlu lagdar chepe tenbib shirsung. Pyo yongsu chulang lu gyi yongda che di. Pyo tenne su, loksu nyingba tar damdun chungwe neju tuanzen, ngaybar du chepa nambu ju yu kyebda che. Chulang lu gyi tang, chulang lu jita nyi, pyo ki sirbum zhugdun lemlu lagdar chepe timlu ki yigja kejin shikdu kyur. Sirbun zhugdun lemlu lagdar cheji, qing zhuyang si xiong ki tadung tuanzen tang zhik sui so, qimlu nambay toa ne, qing ki xieji chokri tang, jorgan legun ki zhik sui so, qimlu qim sui lemlu nanju. Tui tene sun, sirbun zhugdun lemlu te, qing zhuyang si xiong ki zhugu yingsi la todam chebe, lege lu yu ki tenbib kejin shikdu kyur.
1: Lukyuta, sikun de deb yina, sirbun zhugdun lemlu lagda chebe chi, lemlu di lagda qimin di yina zhuyang sishun ne takju chi guyo ri. Sanay sishun la takju chi wa yoma ri. Sanay sishun ge sirbun zhugdun qimi guybe rishu chebe gov, zhuyang sishun ge pyo dun anbin ki zhuyang sishun liya nye san shubhe chi, zhuyang sishun ne takju chi guyo ri. Zhuyang sishun ge sirbun zhugdun lemlu lagda che gu duus lab yina, sirbun zhugdun lemlu lagda che guyo ri. Zhuyang sishun ge sirbun zhugdun qimi guibe mikse gajwe toba yina sirbun zhugdun lemlu lagda qiao ma ri. Di takju qiwaan di zhuyang sishun li yubi li sanay sishun li yoma ri.
0: Ti ma zi, pyo nangon yi nian dun takju qiwaan bi kongme tenbib tuanzen ni guibe to. Tadun qimlu tenne pyo dun anben ki nipa tang wangza dengi qia yue jing. Pyodoy anbyan ki nipo ti, dalai lama tang bianjin iti nyanda zhanyam yin la. Tuanda tang, pyodoy anbyan la todam qingwaan yue jin. Pyodoy anbyan ki wangzi ti sinzin tang, magdun, qinzhi, xulu, bianjol suwa ki tuanay ngun ji yue.
2: Pyo nangungi ne dun takju chebe kongme tenbim tuanze nirguba lakda chebe chi rikshun leri ki pyo dun anbe ne pyo ki wangze yue ze jikdum chegu zubwe ngunzin chigo yore.

0: chatting in bayin le ta ta tesan da do bayin na ngo ma yin bayin na ta zhuo zi gu de le ka su de ta ning xie qiao a en de zhi zhe ta tesan yin bayin na ta bu gu suo lu kan jing ne ga zhe tue ba a ti xin ka de san gan zu gun ga yin bayin na lu kan nang luo le chue lan de ti jie ani bu gu bu gu le ta ka su de a qi qi luo ne yin le chuo su su de qi ani nang luo ge a ta lu zhe a ti ge le cha zang tue gu chang bu ru xi a ti qi ya de ren
1: an ti ni ma ta ngan zu lap zhe chuo ju ta lu kan de tuo su jik du qi An di yang yu le chu yor ba, chum nyi che. An dagba gil, dagba mungor ba, an dagba gil zin mura zi. An kesi lu zin dren zon de tsubi nila pe, di kele gil ya pa zu gyug xa lu. Tanda nang da gita lu zin tang ya gu indre da, kangbo tog si jen dindre da, dindre jie yo ma ri. Da lab dren nang lo le, mle ba da o si suwa lo ju dan zi chim ri. Gen yu mu shu gu du nyan, lu zin tang di yan dindre ma dar cha na xa. Di kare chon dingji da tozu kanga che. Ya mi tuwa kare re kona zu jik me to tepsi da tozu kanga ya manda ra suyo na duwal. Ya gyundo chimu shibji chuu na che. Ani chikton gukye dunju dunsum ne che, chikton gukye dunju dungwa to daga sishin labde lup chungi loma che. An di ne tuyen che tanda lhasa lumdring de ya lo nyi chi. Di ne lumdring lo nyi chi ne shuwa gegen tuwa ta tutu lega tsaya tewa yo tsaya an gegen ya yi gyu dan chi tanda di lupchun tangbu gitsab lo chu che yinbala di peru de ya gitsab di ge tsangma lo tsu gegen wama gyu ya ge kugab chun che yi gyu dan namri yi gyu di lun che an gegen wama gyu bre nima cha xa nga gegen chi shu peru ya log le tonya yo marwala an su su sin kare lopchen chuti ka nga su su lak chi ta tinte tonya che che Alatal ya kesi pirin de chewen shugu to rimun de ti cha de de she de kyo chi gur ba an si ju ya go in de chi ti chi ti ta ba an mi a cha za lo log le to ne ka de lo chen chi de ne de lu ti na ya ne e ke yan ki chu ze da kan je to ya chang ze to shi ra chu yo ba
2: ta tan do ge lang zo chi kan de lo pre ge na ni ge gyo gi ge na ba pi je yang na zu lu ti chi dan te li ni gyun do kan de ri chu yin na
0: ta dhele nganzu ta lotari xe pyo gyogi gigen mangbochi dhele pye che ane nganzu jingne che na gigen gi ta lupti che tan le zubdun mangbochi nangiri kuna namba ngonsu lupchen senga pye ane nganzu lupchen chobe gyurim nanglo la ta gichen karido tishin me tangwe cha karido donzu la ane gabdiyagi jechu namba di ma che tishin nganzu lupti che tan to la ya kuna nambia samja da di tabi ta khasore ta kuna su kangla kamzangi ta nganzu la zubdun na ane ngonsu kharesa na labda di nanglo agi ta bugu chua yinari nganzu gigen gi ta lupti che tan yinari donzu to la ngonsu kuna namba shu na che ane kari to la shu nu yung 뚱구도게 아 디시 코나츠 카리토알 뉴버 뚱구도게 아 고나제 아니 베디롭제 피디아 토알라다 아 가소레다 아 굴레 하장 망부 준비된 간주 통기 낭살레야 진아 코나츠 랍잘라 아 진제 아니 간주 롭종 치고야 파소 카레스나다 아 징네 베리 이네리 디시 남주게 롭티 치단게다 탑시 라스와발 아니 파소 카레스나 간주 파소 주베 제레체 롭종 제제 야리도 아니 간나츠 보글레야 어 돈주 토알라 가수래 교주 최고야 된제 토알 아니 하장기 아 편제 라나메 브르치 퉁기성게
3: 在这里我们可以看到 1952至1962年间的图片索引 拉萨市第一小学第一位学校董事 西藏工委副书记十八军军长张国华同志
2: 给那个切笔呢 给那个切笔呢 给那个切笔呢 lopchen chigo ma yinpa che mbogu di tui mung thwa liya ya gaya da thandi jizo liya chanpe pudu chi chalong che go bi yin ani lopchi yi ki che wo tin zhe namen na cho yu ki chi
0: nzu lopcha chi yung ne xie bi yin le ta yun diya ki lopkhan ki lopchi daga che go menba la ani lopchi ya nam ju lo ma polo la ta kashin che ya tong zu ni ya doba kangzi polo la sok pe tin zhe ki tia ju tenpe lopchen zhe gui ti che wari ti xie ya lo ma kashi xie xiap zhu la ka tong zu ya xie xiap zhu tong zu la ani ya che chu ande che che ta ngare du te du lup che ta chwa di ha chang ge zhong nan dian ba de ji pyu sum chok bu de ji cha du ge sheng ge ane be de bu gu ka su le ta tan da bu gu rang ge bu gu lu ne che ju de ta du zam ba ta bu gu la ka su le ta sem nang lo la di me ap chi ta ngan zo me ge nang xi ge ta ka su le sem nam ma ji bu su la yu shu chen bu de me ba bu gu rang ge sam lo ji de ti ka na den de ngan ne ande sa lu yu ge ge den de ge na wa de thum du ane ngan zo ge gen ji ge ngon ne xian ne le ga yu gu du la xian bu gu de ti la

0: yalu zangpo ngoji chagui ta naksip du. Zhongarwe nangla ta, chua yakbe chalo yuebe. Tekar gelam nijik gui shunglam gyu di chungze tuishu chaya. Mela sumju rin, magdi chongzwe dang yun su, tekar chala pupa gyabdar si zubne. Kinlin di ni sirir kyuwa che. Tengdi yawon penjo li zena, lam chen shangba sheba, jenbyu shu gyu yi. Medo ni, reo Himalaya lhugyu di, sangwe medo bema njukshu di, changyu di kengri zemu, lhugyu di hindu gyatso chunlu la suma che. Shoma yonu zangku, chorong chetu che di, mardi kawu togantu che bar che. Terden dikhar, zhonggu changyu di cegu pebar kyuryu. Cengzi nakze, mukdin chuedu, gizar sang. Re getu, jinsha kor. Chosin shirwe namda tang, 철주 매부 예배 터두 두시 차단용리 통근배 목회 차례 쇼바 마트 총조 딩이 무진 최도 니리세 총민 소장 김치 총자 터두 신제 딕신 예업탕 디링이 총샤 숨어치 게람치 쇼니수 총제 퇴배 총자 찍러 찍자 두디기 Nanglata, Xingzhe Xiangyu, Purxi, Nzhuxi Jie, Niaoyu Tang Chechur Dene Chongwe Rengchung Jebu Didani, Rong Arwe Xingzhe Xiejigdi. Xunglam Shardung Tuba Tang Beta Plume Cheba De, Magde Chongzi De, Yonggu Sangwe Pargyam Shiga Kyurne. Sunshu Rabdu Gebe Xunglam Benchur Pega Gye. Gyundo Chenpo Diri Ni, Namne Shapa Le Saba Xingmi. Kaysing an zui tuisang la tamzi chayne lukyu la chitin chaybana. Ngay say ta, gyuwa mebe sangwa chinye jiki ngay chi par sumdu chongzu di pekiya dungtab chayba xie do tupsi. Kiri ni, maate chongzu dangyun chaygu ni mimi ta. Chongzu jibu shuji tundub ciringi, chongzu nang dangyun su chayne gyabri ri yongne, chongkoran zu zay lukyu zang si chi.
1: Tawa ni re na la zang se ten re chig yu, zang se ma je bi na za tu bu si cha ge xia. Diga ya ngan zui tong ju chung gu yu shi. Chu zhe deb tu ke si chu di me bi na, chu zhe deb tu ma shi. Ta do bu gu di chuang zui na la tong ju zhe gu yu shi.
0: Me do gi, ce gui pe ben na sip du gyet na, xiong lam yen yun ki zi xin gong lo ma qian bu tian zu ta. Wanjia yu li lambu guo ba qi ki yu. Ni xie li ma de ba, ri lam se bu tie ya, wanjia ge chao wa zhun ba ta tu tu de. Cheng zi yu li chui li tong ju me ba qi ne. Cui ni qi ba ga.
1: Cha bu bu du, zi xin ge lu tu sa jie, chung gu ga ni, mang zuo li ya. 通知没有差个多去不过大国家年明年有谁过年年啊三国人年处理啊张三听谁请谁

0: Gela, jubi jila modena lebi na, kandis chen cai tu zhe.
1: Bas gori.
0: Nye bas ne ya mo chung.
1: Ti nga zo la ji lang guo ka lu wei ren gui xie mei de yu ri.
2: Jo cha, lo yong bie.
3: O. Jubi jiga tobe nga modena le xia, tong lu le sa jian yin yi.
0: Wei. Gela, ti jubi le qiu zhe bie.
3: Zhi.
0: Qian ne tu yun jila ding zu ni du. Kina zu cang su geu zhe la.
3: Da di mi gun zhu de yu ri, nan ni da gua geu yu.
0: Xiam le da du xi deng ge yi, sheng yin yue ga ma la song zhen du yin bie, a zhe xue zu gu bu ne, qi zhe xue zu ni bu pa. Ping shan nan ne fu lan lan pa ga dong qi ge zhe du, jia ji ka lo wei ti zhe.

0: 喂，
1: 可满意？
0: Sam Aisha, Kamsa, ni par ni gusi sab cheche, kiran kang pupe ba chesti le shubi, kiran shushi re ni de kharu ne nga zhuo na shuo, nga zhong yue sang ge zheng zheng hao yi, di kiran kang pupe be chak da shi, let's pass it on. Gong bu mo su, tu su shu, shu gu.
1: Ya ya,
0: shu gu.
1: Wei wei. Tan de ge na le, pa ni wei xie xue ya gu ting zhe qi ge yao bei.
0: Wei, ne bu, zhang ke ba yue a.
1: Xue le xue de an ga tu shi.
0: Ale, o, nye lam sa le yo.

0: kira tesu no nga kira chimba sira chimba
1: shanga nga lung lung no dwa
0: nge kira lo khar chi nyu me kira ni amla shi lo ni su na no kira me vi no nga khwa yu no sam ta nyu mo su amla yi chi su so chang yo na la kira yang si sha ta ku ki ni ku yo shi kyar chu ma na la nga ti chi hi ta ga kira ta ga yo chu yi chi su so ta to da sung ge yo na ku shi
2: yo na